ngape funi solo zavele zamkati solo ay bengplome na izolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engape funi solo zavele zamkati solo.

0: Bob.
1: Robala ke tlholego ya go tsoga ke mohau.
0: This is your sports news update with T-Man Express, the slender boy, Thabang.
2: Goro bala ke tlhole go go tsoga ke mo hao emretsi wa ka yo la ga ile go la ga ile le gore o boso go tsoga go ga se ga ga go ke ga modimo ya no ke ena motho o leng gore o re file gona ya ke ena fela bile a ile gore a ka fetse le gore o re amoga bona emretsi ya no dula ntso le motho mo ntlontso retsa batho ba bangwe o ntso rata batho ba bangwe retsa modimo o retsa batho ba botlhe ba e leng gore ba bua le wena ga ke re o retse le ba e leng gore ba bue dilo tse e leng gore di a aga ka malatsi a mang ba kgathatsa fela rata batho ba botlhe ka ntlha ya gore se ka lebala gore botshelo bo ke botshelo bo e leng gore re bo kadimilwe shebana kwa gago some le bosupa morago ga ura ya bosupa boreetsi wa station sa mantlha sa Merafon 360 radio yo ane ke sa tshwanela gore e be e le gore ke mo studiong gompieno tshwanetse e be le gore ke felo gongwe fela ga ke bona motho no tshwanetse e be le gore oa tsena sa fitlhe be ke re no o etse ke eng go siame re ke itatlhele yone tshwanetse e be le gore ke ko kaekae moreetsi wa ka ke tse ke le maphatephate ke mmereko yaka o itse gore ka mamoso go tlabe go na le sengwe se e leng gore re se rulagantse sa bana ya fela go siame ga gona matsapa ape yanang gore a o tlisa botlhoko moreetsi wa station sa mantlha for moreetsi wa me ke tla dira tso tsotlhe ya ke sa complain ya kere ke tla dira tso tsotlhe re ke editswe re a leboga thata ka update tsa bolo ka dikgang tsa bolo tse e leng gore o re file tsone nkgonne mongwe wa rona tse ra ntse pe makgotla ikgotlhela dula ntse o dira yalo o ntse o re fa dio tse dintle fela ntse o re fa dio tse monate fela kore o re marinate ra leboga